0: dangay simbu gaynde jamalu ñanga taxum ba nga ragal
1: wa amu fa jëfëndu.